re go se mo go se mang a ile o sa me ra le pego te o mo tiko tanga kombo ya tane le pa pa pa te o mo tiko sa te mo go le sa bana